0: Kamusta? Si John Aniza Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluhado Cola. Ang Aluhado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluhado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins.
1: Ayos to ah. Para po masigla ang araw nyo, mag-Aluhado Cola na!
2: Aluhado Cola!
1: 10 pesos lang, saan ka pa?
3: Aluhado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluhado Cola, gawa ng Aluhado Brand Enterprises.
4: Dito na tayo sa your A.
5: Dito na tayo sa Joy A Supermarket kung saan lahat ay mura at marami mga discount. Matthew Marshall Sardines, only 12 pesos plus buy one take 3 pa. Durex Condom, buy one get 6 for all flavors, starts at 49 pesos. Buy one Frostbite Ice Cream and get our exclusive The N-Word song in CD. A supermarket namin, Joy A. Joy A Supermarket, ang paboritong budget-friendly supermarket ng Pilipinas.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Always Grocery, a quality grocery of Melody Mart Corporation, opening branches nationwide.
1: Need extra budget fast?
2: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
3: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
2: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit app.
3: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
4: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronit Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Adam Orelar po, naisip mo na ba kung bakit karamihan sa mga kababaihan ay nakaranas ng tuyong buhok dahil sa Brand X shampoo? Ito ay hindi mas smooth. Buti na nga I discover O-Spend shampoo. Smooth and manageable, ultra smooth and minty fresh. Made from 100% natural coconut cream. Para manipis ang buhok. Para mabango pa ang buhok, lasting from 24 hours. With regular use, mabango! Ang smooth! Basta hindi lang mabango, mas smooth ang hair mo, mag-O-Spend shampoo na. Hindi lang mabango, bango smooth hair!
6: O-Spend shampoo. Available na in bottles. And in 15ml sachet. Bili na sa mga suki tindahan. From O-Spend, everything you see is cheap.

0: Kapag bago pumasok sa school o naglalaro, uminom ka ng WooHoo Milk na may protein, fat, calcium at mga vitamins para masigasig at matatag ang inyong araw.
1: WooHoo!
0: WooHoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Melo de Mar Golden Chicken. Price starts at 85 pesos. Head to your nearest Melo de Mar to try our newest delicacy.
1: Ang init! Need ko na ng palamig.
2: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
1: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
1: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
1: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
2: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit! Available in Sari Sari stores nationwide.

0: Need extra budget fast? Adam Orelarpo, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronic Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
1: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents, mag-loan sa Ronic.
0: Adam Orelarpo, pumunta sa Ronic para Easy Credit.
2: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: Adam Orelarpo, naisip mo na ba kung bakit karamihan sa mga kababaihan ay nakaranas ng tuyong buhok dahil sa Brand X shampoo? Ito ay hindi mas smooth. Buti na nga I discover O-Spend shampoo. Smooth and manageable, ultra smooth and minty fresh. Made from 100% natural coconut cream. Para manipis ang buhok. Para mabango pa ang buhok, lasting from 24 hours. With regular use, mabango. Ang smooth. Basta hindi lang mabango. Mas smooth ang hair mo, mag-O-Spend shampoo na. Hindi lang mabango, bango smooth hair.
4: O-Spend shampoo. Available na in bottles. And in 15ml sachet. Bili na sa mga suki tindahan. From O-Spend, everything you see is cheap.
5: Ang grocery para sa masa.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Always Grocery, a quality grocery of Melody Mart Corporation, opening branches nationwide.
1: Kamusta? Si John Aniza Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluhado Cola. Ang Aluhado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluhado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins.
2: Ayos to ah. Para po masilang araw nyo, mag-Aluhado Cola na!
3: Aluhado Cola!
2: 10 pesos lang, saan ka pa?
4: Aluhado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluhado Cola, gawa ng Aluhado Brand Enterprises.

0: Sara Guardian po, mag-keratin plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-keratin plus.
1: Ang keratin na may plus!
2: Keratin plus!
0: 10 piso lang, SRP.
3: Kamusta? Si John Aliza Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluado Cola. Ang Aluado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins.
4: Ayos to ah. Para po masigla ang araw nyo, mag Aluado Cola na.
5: Aluado Cola!
4: 10 pesos lang, saan ka pa?
6: Aluado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluado Cola, gawa ng Aluado Brand Enterprises.
7: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Machi, made from steaming glutinous rice, and choose some flavors are obe, mango, chocolate, milk, strawberry, mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide. For get 20 pesos only.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Kapag bago pumasok sa school o naglalaro, uminom ka ng WooHoo Milk na may protein, fat, calcium at mga vitamins para masigasig at matatag ang inyong araw.
1: WooHoo!
0: WooHoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Tarakain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mabibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.

0: Adam Orelar po. Mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: Need extra budget fast?
2: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na at 250,000 pesos mag-loan sa Ronit.
1: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
2: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
1: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
3: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Kamusta? Si John Aliza Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluhado Cola. Ang Aluhado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluhado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins.
1: Ayos to ah. Para po masigla ang araw nyo, mag-Aluhado Cola na!
2: Aluhado Cola!
1: 10 pesos lang, saan ka pa?
3: Aluhado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluhado Cola, gawa ng Aluhado Brand Enterprises.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Kamusta? Si John Aliza Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluado Cola. Ang Aluado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins.
1: Ayos to ah. Para po masigla ang araw nyo, mag-Aluado Cola na!
2: Aluado Cola!
1: 10 pesos lang, saan ka pa?
3: Aluado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluado Cola, gawa ng Aluado Brand Enterprises.

0: Adam Orelar po, mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, bandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: Ang grocery para sa masa.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Ah, pagod at nauuuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
1: Sa mainit na panahon, nauuuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok. Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
0: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
1: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Jio, hindi? Na yan.
1: MNL 48
2: with a
1: with Swertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oh,
1: sa garda po na
4: magagawa.
5: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes ang sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: Two hosts, double the chaos.
7: Kaya tuwing Sabado,
6: magsasama ang dalawang Smile Jocks
7: upang manggulo
6: at mantrip sa inyong gabi.
8: MSA because MSA enabled the fucking NSF to all.
9: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
10: Yung hindi magbabantay sa mga aunt nila.
11: My prediction could be wrong, but yeah.
2: Wait,
11: may idea ako. Pwede bang yung .exe file? Ay, no.
6: The Geo.
12: Wala man lang akong may plan, ito lang masasabi ko.
13: Ito ang aking sikreto.
12: Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
14: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
15: We are here.
16: Get ready for the chaotic night.
15: Oh my God, there's... First me, chat! Mag-mention yung studio sa Sierra. Ang monoblock memes, monoblock.
17: Oh, monoblock.
16: Get into the weekly talk loop with a wide range of topics to make you smile.
15: What? Accidentally press?
16: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile Forms and on YouTube via at Blue Wave 5.
18: Gusto mo ba na confession? I-send mo nang yung story sa confessions at punta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pa at mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa social media channels sa Smile Radio at Lower Tag.

0: ang ating kwentuhan na papakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na din natin pag-usapan. Sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako sa Pamilya, Kwentuhang Random, The Podcast. Welcome sa ating kwentuhan ngayong araw na ito. At sa episode natin ngayon ay meron tayo makikilala. Alamin natin sa kanya kung yung mga pinagdaanan niya. Until such time, yung 2025 elections, ay nais niyang katawanin ang sektor na. So, masikilalanin pa natin siya. And this time, napakilala sa inyo ang nasa list, no other than Attorney Rene Co. Attorney, magandang araw sa iyo. Welcome sa ating
1: Hi Gab, hello and welcome. Oh, on part of Kwentuhang Random. Pag-usapin, no? Paano ba tayo naging ba ng sektor ng kabataan, ng kababaihan? Ano pa din nating magawa na?
0: Yan. Bago na putin yan, Attorney. Mas ano yun natin pa si Attorney, you have the floor.
1: Ayan, pasensya na. Hello! Ako si Attorney Rene Co. I am currently the first nominee of Kabataan Party List. And siguro on buhay ko, bahagi ako ng Kabataan Party List. Ang una, tunay na tatanging boses kabataan sa Kongreso. Galing akong Malabon, tawag na capital of the Queen. Pero sa bahagi ko kahit parang 5 beses ng binaka. Ayan, patuloy na resilient, hindi lang tayo nandito yung mga mamamayang Pilipino, pero also demanding change. Kaya rin naman ako na nandito ang ibang bataan dahil may nakikita tayong dapat mag-o sa sistema. Ano, parang mas ganun ako nagsimula sa pagtingin na dapat may gagawin tayong pagbabago. Dito na ba ako magkukwento ng story ko, Gab? Char.
0: Ayan, sige. Siguro, Attorney, before ka nagtayo ng Kabataan Party List, ano nga bang usual na buhay ng isang Rene?
1: Before, no, I think ako ay normal student na nagko-commute sa anong lupalop ng Malabon. And I think sa karamihan ng mga estudyante ng public schools, public science schools, and even ng state universities and colleges. So ako, naging student ng Manila Science High School from Monumento to United na araw-araw ko yung ELRT. Danas ko din, no, yung kahirap commute. 1 hour yung commute, tapos yung sasalubong sa akin sa loob ng Manila Science ay 8 a.m. to 7 p.m. na class. Grabe talaga. And doon sa science ay na-cultivate ko yung pagmamahal sa student journalism. So, simula siya nung grade 5 sa features writing ay naibato ako sa National Schools Press Conference to represent NCR and ang theme ay climate change. Pamahal ako ng agham na pamahal sa pagsusulat. Dinala ko to hanggang maging associate editor ako ng The Nucleus. This is the English publication of my high school. And siguro matatawag mo akong UGC na nerd na student. Ang concern ay syempre paano mag-excel sa school. Yun yung kind of in-imbibe sa amin eh. Yung motto sa amin, sustaining the tradition of excellence. And dahil doon, ang focus ko ay yun. Pero gusto ko pa rin bitbitin kahit pa paano yung pagmamahal ko sa advokasya, sa kalikasan, and even sa interest ko sa science and history. So, nagkaroon siya ng space noong tumuntong na akong college, no? Araw-araw na commute from Albon to Quezon City. Grabe talaga, Gab, yung commute, sobrang hirap. Diba? Sa Quezon City, minsan, hirap na pumunta from point A to point B kasi walang chong jeep, diba? Pero, in UP, parang I think everyday, 3 or 4 yung sasakyan ko just to get from my house to UP Diliman. Bitbit ko pa rin yung attitude na yon, pero bitbit ko pa rin yung pagmamahal sa pagsusulat. And politically, socially conscious environment ng UP ay nakahanap siya ng espasyo para umusbong ng mas malawak. Pol-sci yung degree ko sa UP Diliman, no? But, minaintingin ko yung student

0: publication. So ako ay naging editor-in-chief ng SINAG. Ito ay isang labor of love ng mga estudyante na binuhay ulit ito dahil namatay ito for 5 years before. Pero through my position and yung continuous coverage ng students, antok na, grabe pala talaga ang sitwasyon ng mga estudyante. If we siguro take note, 2014 ako pumasok ng dito. Umalis ako ng undergrad 2018. For a significant amount of time, ay undergrad ako under the Duterte regime. So, naranasan namin yung pagbalik niya ng rule of law, pagbusabos niya sa mga kwento ng mga biktima, ang welfare ng mamamayang Pilipino. Ito yung kind of nag-encourage sa akin, no, na maging mas critical yung student campus publication coverage namin papuntang College of Law. So, nag-law entrance examination ako and nag-proceed ako sa UP College of Law.
1: So, nung napapasok ko ng college, UP lang ba yung meron ka pa bang ibang schools na inaplayan? And also, kung hindi Polsay ang kinuha mo sa UP, ano yung possible courses na posible na tinake mo during your years na ikaw ay papasok na kolehiyo?
0: Ano, syempre, pagkagaling kang Manila Science, may expectation. Oh, sige, mag-UP ka. Pero tinake ko yung entrance examination ng 4 na colleges. So, UP, Ateneo, La Salle, UST. So, pinas silang lahat. And actually, since ako nung... Nung third year ako, parang I think top 8 ang batch. Pag top 1 to 10 ka, parang merong extra attention sa'yo. So, sa open houses ng Ateneo, sa iba't-ibang schools, ay kayo yung priorities. So, sa University of Pacific, sa UNP dyan sa Ortigas, inibitahan din kami. Nag-offer siya ng full scholarship, no? And ano din, I think allowance. Similarly din sa Ateneo. So, ginusto ko talaga mag-UP. Parang nakikita ko yung bagay ko sa environment niya. Gusto kong maging bahagi ng food body na involved and hands-on sa paano tinitignan ang lipunan. Paano din magsulat ng may ganong
1: kasyon. So, ito naman. Bakit po sa iyong pinili mo na tayo na pumasok ka ng college?
0: Actually, ako, hindi ko naman first choice ng Polsay. Gab, did you think say, alam mo, di ba, ba tayo nandito?
1: No, may copy ako nung result ko ng NCAI. I think nandito sa aking mahiwagang.
0: Hey! Hello, buti ka pa. Kasi ako, hinahanap ko siya sa akin for me, instrumental part of personality ko siya, pero nawala ko yung pop. Okay. So, tinake ko yung NCAI. I mean, lahat kayo kasi required na mag-take ng NCAI eh. I'm not sure kung pero hindi na siya
1: ito, attorney yung ano.
0: Oh my God. Ano yung recommended job mo? Sa NCAI, recommended profession for you to enter in?
1: Ang nakalagay dito sa aking NCAI, preference na lumabas dito is C1, C3, and C4. Ang C1 ay
0: wow.
1: C3 is budget officer.
0: Wow!
1: C4 is financial analyst. Second preference ko naman, na lumabas dito, D7, D8, at D11. So, halang ito ay preschool teacher, teacher aide, at registrar.
0: Tapos, parang ibig sabihin, ang galing mo sa detalye, Gab.
1: Tapos, preference ko is E2, E9, and E10. Yun yung lumabas dito. E2, E9, at E10. Flight attendant, marine engineer, kaya messman, or kaya ako yan. Pero...
0: pang Miss Intern, Mr. International ka pala.
1: Yeah. Ewan po, ba't ganun yung lumabas sa Arines?
0: May tinahakan, di ba? Parang may tinahakan na, okay, sige, sabi ni NCAI, eto, susundin ko to.
1: Wala! Wala ko si Dono dito. Pero alam mo, attorney, nung high school ako, nasa isip ko na gusto ko mag-join. Gusto ko mag-join. Hindi ko matiliin na mag-join. Polsay talaga. Pero, ang inaano sa akin ng mga relatives, mag-take ako ng Polsay. Mag-take daw ako ng law. Pumasok daw ako sa law school. But, I told them, take forward sa kanilang lahat na kailangan kong planong pumasok sa law school. I have only plans to take Polsay, maybe to enter government service, tabi kaya ay magturo. Yun lang. Alam kong ibang plano after ko mag-take ng Polsay sa college. Ayun. Journalism, kaya na lang din ako napasok sa media, it's because, ayun din, naging awesome experience ko sa student publication ng TED. Kaya na lang, pwede ko nandang natalis sa PUP.
0: Yeah. Oo.

0: na lang siya.
1: Dapat nakasabay tayo kahit papaano eh, no?
0: Man. Pero hindi tayo nagkita. So, never tayo nagkaroon ng chance na magkita sa cover rooms.
1: Oo. Saan man kasi yun? Kami noon, medyo postbong pa lang kami na pub noong time na yun dahil nga the state of inactivity talaga. Nirevive namin. Pero ako, yung NCHI results ko, sinuuso ko siya, char. At time na yon interested ako both sa his. So, gusto kong maging ano talaga. Forensics kasi nabasa ko yung solar circles. Tapos yung forensic anthropologist. So, para siyang marriage of social science na dapat may kaalaman ka sa parang anthropology, ganyan. And the hard sciences, yun. So, gusto ko mag-molecular biology and biotechnology. Tapos, yung end quotes ko, guess mo yung number one.
0: Ano?
1: Lawyer. Okay, so,
0: yun
1: gusto ko. Pero number two ko, forensic analyst. Tapos ako, OMG, tadhana. So, ibig sabihin, dapat maging forensic anthropologist talaga. Pero nung nag-apply ako sa UP, yung first choice ko is yun, molecular biology and biology. Tapos yung policy, sige, kasi sabi ni Edkay, pwede akong law. Tapos hindi ako na-molecular in biotechnology. Okay. So, di try ko, di out. So, nag-stick na lang ako sa policy. And then, eventually, para makikita ko naman yung, at least yung gusto kong gawin with a policy degree, gusto kong mag-policy. As in, ang height of my dreams ay gusto kong maging chief of staff ng some politician, ganyan. Tapos, through my legislation, ay gusto kong mas masagot yung pasanin ng mga sektor. So, hindi ko talaga in-imagine yung magpupunta sa posisyon na to. Pero gusto ko with my law degree and ba't ako nag-aral ng batas kasi gusto kong gumawa ng batas.
0: Hindi ko na alam ano sasabihin ko. Pero, attorney, during that time na naging part ka ng SINAG, ano yung mga pressing issues during that time na ikaw ay editor-in-chief ng student publication UP system as well as in a national scale? So, what are those?
1: Interesting question. As in recently, parang nababalikan ko kahit papaano. Kasi, noong 2017, noong sinag-EIC ako, nagturoan ako ng konting convergence session with outgoing student regent Paul Manuel na ngayon ay incumbent representative ng Kabataan Party List. And noong time na yon, ang incumbent Kabataan Party List rep ay si Sara Elago. Kasi may captures kami in mobilization na magkakasama kami nito. Ganyan. Pero noong time na yon, ano pa lang ako, sinag-EIC. And yung may issues na mainit nung time na yon. One, yung pagiging state ng education as not free. At nung year na yon ay naging libre ang tuition. So, yung Kabataan Party List long held that education is a right, no? And therefore, hindi paakibat ng price tag. And dahil dun, kinampanya niya yung pagtanggal ng tuition and other school fees across the Philippines, no? So, nag-lead into, nagkaroon yung struggle noong may mga bills pinapasa na seeking to remove tuition, no? To remove tuition collection sa SUCs. Tapos nagiging ito yung napanalo. As in, parang I think ang development, 1 month into my EIC-ship, ay nagkaroon ng ganong development na ipapapasa na ang RA-10931 or yung Universal Access to Tertiary Education Law. And yung si Duterte ay lumala yung kanyang implementation ng War on Drugs. And yung parang siguro, ano yun, the straw that broke the camel's back for a lot of students ay nilibing niya si Marcos sa liban. Naalala mo ba yung day na yon? Naalala mo yung announcement?
0: Ay, oo naman. Naalala natin yon. At syempre, hindi dapat makalimutan ang sambayanan kung ano yung naging saysayan din. Before pa netong naging desisyon ng dating Pangulo na ilibing sa dating Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. So, ayun.
1: Tama. Never again, never forget. Kasi sin, noong time na yon, pataas yung awareness ng mga studyante tungkol sa nangyayari kasi medyo kakahala lang ni Duterte. So, sobrang surprised ng tao ng secretively and without public knowledge ay nilibing niya si Marcos sa libingan ng mga bayan. Naalala ko nung time na yon, as in biglaan na lang talagang dumami yung galit ng estudyante, bumukos sa harap ng AS Steps Palma Hall, at least sa bahagi ng UP, no? Tapos sa Ateneo ay lumabas din sila ng gate ng Katipunan. Nagkaroon ng convergence of students doon ng UP and Ateneo, and also of course sa Manila, may mga local actions na ginawa sa UP Manila, sa PUP, no? Sa iba't ibang universities in Taft. So, yun yung mga mainit na issues during our time. Some other local issues include yung GE reform, na ngayon, no, kaya nagkakaroon ng threat na bawasan muli yung number of units sa UP system naman, hindi lang sa UP dilemma. Ang threat nito ay chip away talaga doon sa holistic development na dapat nakukuha ng kabataan. So tayo, we should be receiving, you know, multifaceted education. We're not supposed to just specialize into a particular field na kukuha tayo ng trabaho, tapos okay, go, graduate ka na, prepared ka na for life. Pero hindi eh, diba? Ang dami tayo, ang dami hindi natuturo sa college. Hindi tayo napiprepare sa buhay. Yung critical thinking skills ay nakukuha talaga yan sa Humes, diba? Sa Humes subjects, sa GEs. Hindi dapat siya bawasan. So, yun yung mga may init na issue. Just surface kasi yung free education in different SUCs ay may threat na tanggalin or may hinahanapan ng butas para makapag-collect ng tuition. Sa GE reform nga, ay sa UP system naman gustong i-implement yung pagbabawas ng units and yung, of course, si Duterte na nakulong na siya sa ICC. Yung init ng laban during nung sinag-EIC ako, nakita na yung roots.
0: So naman natin, no? Anong malapit ka nang matapos do sa iyong undergrad journey? Ano na yung mga naiisip mo during that time na after mo ba mag college ay naisip mo ba magtrabaho ka agad o kaya ay pumasok ka agad sa law school kagaya ng nagawa niya? Nung taon na plano ka na pumasok sa law school, meron pa bang ibang law schools na tinarget mo rin applyan? Nag-stay ka lang sa UP?
1: Nung pag-graduate na ako, medyo hindi ako actually sure sa law. Kasi, yun nga, gusto ko naman maggawa ng batas, means to an end, yung isang law degree. Mas madali kang ma-hire ng mga offices, ng mga congressmen, ng senators, and malalaman mo yung pasikot-sikot ng paggawa ng batas. Pero kung gusto mong mag-specialize in a particular area of interest, yung time na yon ako, interested ako in transportation. So, gusto kong mag-try School of Urban and Regional Planning, like, chinikol, ano yung requirements niyan? Gusto kong mag-apply. Interested na ako sa human rights, so parang inisip ko, what if mag-work ako sa Commission on Human Rights for a few years, ganyan. Pero tinik ko pa rin yung lae para, since, dyan naman yung opportunity. Ito rin naman kind of yung original path ko. Pero gusto ko pa rin i-explore, i-supplement ko muna yung kaalaman ko with actual experience, no? Or even more specialized. So, pero nakapasa. Wow, nagulat ako din dun. Parang kasi hindi ko rin naman na mangyayari. So, nagawa ko. So, syempre, nag-take din ako ng ibang law school entrance examinations. Tinake ko yung sa BEDA. Nakapasa din ako doon. Pero hindi ko tinake yung sa LaSalle and Ateneo kasi ang mahal niya. Hindi siya option. Hindi option yung 200,000 per semester.
0: alam ko may nakapin sa Twitter account mo sa X na ito, ang title niya is How I Met the Philippine Being Inside a Jeepney. Ito ba yung thesis nung ikaw ay kolehiyo? At ano yung nilalaman nitong thesis mo na ito?
1: Ay, hindi. Thesis ko, pero ang thesis ko related din sa jeepney drivers. So, yung nakapin, isa siyang paper or speech na dineliver ko sa COM3 class ko. Siguro for people who aren't aware, COM3 is a general communications class, introduction to effective communication. Tinuturuan ka kung paano magsulat ng maayos, mag-deliver ng speeches ng maayos. Phased out na siya sa amin sa UP Dilemma. Iba na yung tawag sa kanya. Pero for our purposes, ang ending requirement ay meron kang i-deliver na presentation sa particular nung time na yon, interested ako sa, well, ethnography, ganyan, dahil anthro yung parang interest ko noon, parang frustrated anthro student ako. And jeep, mga jeep. So, kasi nung time na yon, apat na taon na akong araw-araw nag-jeep, galing Monumento Station hanggang Pamalabon. During that time, ay mahilig akong manood ng mga tao. Mahilig akong mag-observe ng ano nangyayari sa kapiligiran. And na parang microcosm of culture yung jeep. And naging mahalaga sa akin yung paano patuloy na nag-ooperate ang mga jeep. Dahil kung wala yun, eh, hindi ko mapupuntahan yung bahay ko, yung school ko. And mami pang mga tao yung hindi magagawa. Yung maraming estudyante, maraming magagawa, maraming pamilya. So, dun ko sinenter yung speech ko. But yung thesis ko, essentially yung sa amin 199, sa policy kasi sa amin, hindi mo i-defend thesis mo hanggang proposal stage lang siya. It is yung measuring social capital of jeepney drivers, no? measuring yung political participation and civic engagement nila batay sa social capital nila. So, nalaman ko na the more organized jeepney there is, kasi bahagi siya ng cooperative or bahagi siya ng ano federation, ganyan, nagiging mas politically engaged sila. And they are more likely to fight for their rights, no? So, yun yung in-effect ko din, kaya ako naging very passionate

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: We are here! Get ready for the chaotic night.
2: Oh my God, there's me. There's me, chat! Pag-mention yung studio sa sila. A monoblock memes, monoblock... Oh.
1: Get into the weekly talks with Blue for the wide range of topics to make you smile. Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile platforms and on YouTube via @BlueWeb5.
3: Wala man akong may plug, ito lang masasabi ko.
4: Ito ang aking sikreto.
3: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
5: Magbubukas na muli ang tambayan ng... Returning this December sa Smile!
6: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
7: pero yan. Pagdating kay Boss Joe, hindi?
6: Is na yan.
8: MNL 48
9: with us.

0: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo.
2: Glock-glock.
3: Saka na po. Na mo,
1: glock. Okay na.
4: Okay na.
1: Sige, ulit.
5: Of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: Two hosts, double the chaos.
7: Kaya tuwing Sabado,
6: magsasama ang dalawang Smile Jacks
7: upang manggulo
6: at mantrip sa inyong gabi.
8: You know, MSA because... enable the f***ing NSF to hold the option.
9: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao? Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
10: My prediction can be wrong, but yeah.
11: Wait,
10: may idea ako. Pwede bang yung .ext file? Ay, no.
6: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
12: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
13: Welcome to another episode of Midori's Midnight Sessions, Season 2! Season 3! Season 4! Season 5! Midori's Midnight Session Season 5 airs Mondays and Thursdays 11 p.m. here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.
14: Layo muna tayo onte on the serious part ng kwentuhan natin.
13: Yeah.
14: Ano yung usual na hobby na pinagkakaabalahan mo outside of being a BS org person?
15: Okay, sige. Ano ako? Nakakahiya pala sabihin on air. Ano ako? Parang what you'd expect na kabataan na babad sa internet na maging mga hilig. Yan. So tayo, no? Actually ako, 1997 ako pinanganak. So yun yung first year ng Gen Z. So parang medyo nasa cusp tayo, 1997, 1998, ganyan. So naabutan natin yung era ng cable TV. Tapos naabutan din natin yung era na napakadaming content online na pwedeng mapanood. So mapapanood mo dyan Naruto, Pokemon, ganyan. Gateway ko yun to anime. So basically, naging mahilig ako sa anime. Naging mahilig din ako sa K-pop dahil, naalala mo yung mix? Nag-mix ka ba before?
14: Diba? Ano? Alam mo, journey, noong time ko kasi, siguro mga elementary, hindi masyadong ansami ng cable TV. Siguro, lately na lang, noong time na college na ako, parang doon na ako nakakapanood dati ng mix kasi, yun nga, meron. Napanood data sa TV Plus. Ayan, doon ako nakakapanood ng mga music videos ng mga paborito kong artista, ng mga paborito kong banda. Ayan, yun yung mga, even yung mga bago ng mga artists, doon ko rin napapanood. Pero yung, actually,
15: yung napanood kong, yung nag-grab ng attention, I think hindi lang ako. Maraming mga kabataan, especially mga kababaihan dyan. Yung Super Junior. So, maraming mga, yung sorry, araw-araw mong napapanood or every weekend, ganyan. Tapos, pipili ka, parang itong guy na ito yung gusto ko. Ang bias ko po doon, si Yesung. Kung kilala niyo siya. Pero gateway ko din yung to K-pop. So, naging favorite ko yung Big Bang. Currently, ang favorite ko ngayon, 17. Yan. So, gateway din siya to, ngayon, K-pop, no? K-pop is a burgeoning industry. Yan. So, yun yung mga interest ko noon.
14: Binis!
15: Oo, matawa. Binis! Oo, as a bloom. Ganyan. So,
14: ito na.
15: Sana naman. Sana magpag-guess mo yung bloom. Ay, yung binis. Char.
14: Ayan. Ano yan? Isa sa mga dream episodes natin. Gusto mangyayari. Anyway, ito na.
15: Ipin natin
14: yan. Ito na, nung pumasok ka na ng law school, how is it? Kumusta yung journey mo sa law school? Ganong kahirap na mag-aral bilang isang law student sa UP College of Law?
15: Well, ako, syempre may kahirapan siya kasi araw-araw ka mang sasalang sa resit, araw-araw kang dapat may baong alam na cases, na interpretation of provisions, etc. Pero hindi siya naging sobrang mahirap sa akin for two reasons. Okay, una, maaasahan yung blockmates ko. So, yun ang key tip ko for lahat ng gustong mag-law school.

0: yung block nyo dapat solid kayo. Ibig sabihin, lahat kayo ay nagtutulungan para handa kayo for reset, no? And hindi nagsasarili. And pangalawa, kinontinue ko yung involvement in especially socio-political causes. So ako, naging chair ako ng Kabataan Party List UP Diliman Chapter. And through there, I constantly involved sa iba't ibang advocacies, students' rights, right to education, pag-popularize sa kanila, pagtulong sa national office na ma-vet, no, yung iba't ibang resolutions, yung ipapasang speeches, etc. May time nung pandemic, naalala ko, naulol ako ng konti. Kasi hirap gawin, hirap ma-feel mo yung block solidarity. Hirap din gumalaw para sa social political causes more advocacies kasi lahat kayo nasa online. So kaharap ko lang laptop mo. So medyo na crazy ako noon. Pero kaya naman during my law school tinay ko yung opportunity na maging student regent ng University of the Philippines para hindi ako maging crazy but also naging honor yung ma-select and matignan na possible na pwedeng mag-represent ng student sector ng UP.
1: Butbutin natin kung paano ka mag-start na maging parte ng Kabataan Party List sa UP Diliman. So, gaano ba yung composition ng mga estudyante, ng mga members ng KPL during that time na sumali ka? Kasi yung conversations natin before, bago natin gawin tong episode na ito, kalakhan sa mga membro ng KPL sa UP or mga law students. So, kasi ito, gusto ko i-compare ito na with other chapters sa mga SUCs. Usually, mga undergrad yung mayorya. Pero, napagkwentuhan natin ito, it was the majority of the members are law students. Paano ito nangyari?
0: Okay. Kasi prior to me being a law student, ay may kakilala na ako sa UP College of Law na nag-handle ng UP Diliman chapter. And siya, galing siyang Ateneo. Ateneo undergrad siya. Tapos, nung nag-UP College of Law siya, ay nagustuhang ma-represent yung mga karapatan ng mga estudyante, maging bahagi ng mas malawak na kilusan para sa kapakanan, karapatan ng mga mamayang Pilipino. And gusto niyang makasama sa laban yung mga surroundings niya. Nasa law school siya. So, sa law school, parang umusbong yung unang chapter ng KPL UP Diliman. Dahil ang plan is, no, law students can help frame bills, resolutions, with the proper amount of legal research. Pero, nandun pa rin yung puso, no, sa mismong paano i-advance yung karapatan to the greatest extent possible. So, sa amin, anong pumasok ako, di yun yung nag-welcome sa akin na mag-join kasi ako, nandun yung NUPL of course, diba, yung National Union of People's Lawyers. Pero hindi ko pa yung nakikita yung sasali ko as a litigator. So, gusto kong mag-policy. So, sa Kabataan Party List UP Diliman ako nag-join. And nag-join din doon yung mga kasama kong law students who felt similarly and doon kami mas dumami. And in fact, parang nagkaroon kami ng members din sa NCPAG. No? Kasi NCPAG, yung goal din is also to enter government, to implement policies in a way na people-centric siya. So, naging appealing din doon sa people who want to serve the people directly na through government yung pagpasok sa Kabataan Party List UP Diliman.
1: So, ito na, attorney. Noong time na ikaw ay student regent, ano yung mga issues din na pinaharap mo under your leadership?
0: Yung pinaka-major na naharap natin is, syempre, yung COVID-19 lockdown. And yung effects nun, nariyan yung blended learning, mostly online learning nung time namin, no? Na nagpahirap sa mga estudyante, no? Sobrang mentally draining ng 8 to 10 hours, nearly 12 pa kaharap mo yung laptop para yung mga iba't ibang school requirements, yung classes na all conducted online, no, ay maisagawa. Maraming nag-leave of absence, maraming nag-drop out, maraming nagtigil sa pag-aaral dahil doon. So, ito ay kasama ng Kabataan Party List ay pinanawagan natin yung ligtas na balik eskwela. And habang patungo doon, no, some form of academic easing, kung ano man ang forma nito sa iba't ibang mga universities. So, ito rin yung tinanawagan sa loob ng UP. Pero, ang mas mainit na part issue, no, particularly sa UP, yung tinatawag na unilateral abrogation ng UP-DND Accord. So, just a briefer, no, kung what the UP-DND Accord is. This is a 1989 agreement between the University of the Philippines and Department of National Defense na nag-agree sila na kapag may kailangang iserve na warrant or may co-conduct na investigation, dapat may prior notification ito sa mga opisyales ng universidad. Ito ay dahil nire-recognize ng both

0: parties, yung history ng DND, ng AFP, ng military forces na ginagamit yung kanilang dahas para patahimikin ang mga estudyante. Hindi lang yun, para magdesaparasitos ang mga estudyante. May dugo na dumanak sa loob ng UP because of it. So, given yung gantong context, ay may possibility na yung academic freedom ma-curtail. Yung freedom of expression, freedom of association ng mga students ay ma-inhibit or malimitahan because of that chilling effect of the political and legal persecution na ginagawa sa mga critical na estudyante noon, sa mga aktivista. And, noong 2021, without prior consultation, bigla na lang sila pag nagpahayag sa isang letter na they will be abrogating, ending the agreement. Even though, no, mutually, yung both parties, may ganito silang history na nire-recognize. Ito yung parang concrete step na pinangahawakan ng mga estudyante na hindi na maulit yung pandadahas ng militar sa loob ng UP. And ito rin yung best practice na gusto nating ma-replicate sa ibang schools na may karong gantong agreement or may gantong commitments. Tinanggal bigla ng DND. No, so we saw that as an attack on academic freedom and a way, an excuse, no, for military agents to be able to enter the university grounds, conduct intelligence operations, or even nandiyan yung pagbabadya na dumami yung presence nila sa campuses, which is a sign or also a manifestation of the phenomenon of militarization, kung saan ang mga civilian spaces natin na hindi naman dapat naroon ang military presence ay dumadami. No? Yun yung tinututulan natin, yung attacks on academic freedom, yung militarization of campuses, and yung pagpanawagan therefore ng defense of academic freedom, defense of UP, and yung pag-uphold ng UPD Accord, protection of academic freedom and how it can be institutionalized, and of course yung pag-protect and pag-expand, strengthen ng pag-exercise ng mga karapatan at ng kalayaan ng mga sectors, not only ng UP, no, but all members of the education sector.
1: So ito, background lang din doon sa mga nakikinig sa atin, no, ang UPDNB Accord ay nirundaan noong June 30, 1989, sa pagitan ni Noy UP President Jose Abueva at Noy Defense Secretary Fidel Ramos.
0: Yeah.
1: Bale, ito yung anak noong Soto and Riley Accord noong 1981, kusa ng signatories nito ay si Defense Minister Juan Ponce Enrile at ang dating National LFS Chairperson ng League of Filipino Students na si Sonia Soto, na ngayon ay isang media personality sa Pampanga. Ayan.
0: Tama. Anyway, yun yung rich background na ng protection and fight for academic freedom.
1: So, ito naman. Punta na tayo sa pagkatapos ng maging student regent. Of course, pag-graduate ka na rin sa UP. And pagkukwentuhan naman natin ngayon, ano ba yung mga naging preparations mo for bar exams? So, ayan.
0: So, naging student regent ako third year, fourth year ko ng law. And then, parang a year after, nakagraduate ako. After graduation, kami yung, ang medyo mahirap sa bar exam namin, yung previous year, I think November, yung bar exam. Then, sa amin ginawang September. Ito ay pagbalik doon sa parang dating calendar ng Supreme Court. So, meaning, because mas late na end yung bar season ng previous year and then mas maaga yung amin, mas shorter yung review time namin. And hindi pa nag-adjust yung graduation schedule namin. So parang I think natapos kami sa lahat ng requirements ng school. So hindi pa kami makapag-all-in sa bar review until June. Parang first, second week ng June. And so meron kaming parang 2.5 months lang to review. Ayun, so syempre araw-araw kong ramdam yung parang pressure. Kasi hindi kayang madiliin or hindi kaya ding maliitin yung bar review. Marami kang subjects and therefore maraming text yung kailangan mong balikan para ma-ensure mo na marirecall mo siya kung natanong yon. Mas gano'n. So, every day, meron akong goal. Parang yung sa akin, gusto ko planado yung study sessions ko. Every day, as in literally each day, may ako, pinlan na dapat tapos ko na yung book na ganito by this page. Or yung topic na to, dapat na nahapyawan ko na, ganyan. Hindi ko yun na-meet every day. So, every day parang minumumum ko yung timeline. Parang, okay, may 100 pages ako dinatapos, bukas na yan. Or, oh, may dalawang lessons ako, hindi nasimulan, sige. Or may, kasi may time nung second read ko, nag audio or video lessons. Hindi ko natapos yung isa or dalawang videos, bukas na yan. Buti naman, nakapasa tayo, no? Pero, hindi biro yung preparations. Ganda talaga na may kasama ka, na nag-aaral for bar. May times din ako na mas gusto ko either may kasama, minsan mag-isa, timplahin

0: No. So, bar tip for everyone out there, have a plan, pero listen to your body. Listen to what you need for a particular review day. Maging maagap din sa pag-ensure na healthy ka. Nagkasakit ako nung bar review. Parang I think 2 weeks akong incapacitated. Di ako makabasa kasi di ako makafocus. So, pero pangunahin, yun siya yung health and yung preparation ng mind and body mo sa endeavor na pupunta.
1: Ito na, attorney. Nung time na nag-take ka na ng bar, ano yung mga subjects na masasabi mong nadalian ka at subjects na masasabi mong super hirap na masagot?
0: Oh, okay. Magaling yung remedial law professor ko. Shout out kay Professor Tranquil Salvador. Dahil siya yung naging, ako yung naging beadle ng ano niya, ng last semester bago siya maging bar examiner, ay na-take in ko talaga yung lessons niya. Basahin natin yung libro niya, sobrang galing yung remedial law professor. So doon ako nadalian, kumbaga, nahirapan ako sa commercial law. Ayan. Talaga, wala ko masyadong amor for commercial law. Ito, medyo kita naman sa background. Though, medyo nagkaroon ako ng corp tax practice kahit pa paano after ko mag-graduate, after ko makapasa ng bar, hindi ko talaga priority yung commercial law. Nairaos naman. I think it's my second highest score sa mga subject. So, buti pala kaya ko namang makafocus doon.
1: Mukhang may episode daw kailangan balikan. Kasi ito yung natanong ko rin sa mga kaibigan ko. Some of them are my friends na na-invite ko for another the previous episode ko about their journey sa law school. Until such time na makapasa sila ng bar exam. I think remedial law, and then commercial law yung, as far as I remember, yung kukwento nila sa akin.
0: It's criminal law.
1: Criminal
0: Grabe
1: law.
0: Ang hirap ng criminal law. Namin. Kasi nagpapa-enumerate ng mga elements, pinapa-identify ano yung crime. Hindi siya gaya sa iba na parang medyo hahanapin mo lang yung, may scenario, tapos hahanapin mo lang yung issue. Doon yung i-breakdown mo kung bakit ito yung legal na pagtingin dapat, hindi ito, or kung ano man. Doon, no, ano yung, may bibigay siyang scenario. Ano yan? Siyempre, it could be any or it could be any. Medyo marami yung possibilities. It could be murder, could be homicide, etc. Medyo trickier siya compared to other subjects.
2: Two hosts, double the chaos.
3: Kaya tuwing Sabado, magsasama ang dalawang smile jets upang manggulo
2: at mantrip sa inyong gabi.
4: Blue Wave is not MSA because MSA enabled the fucking NSF to hold the option.
5: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
6: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
7: My prediction could be wrong, but yeah.
8: Wait,
7: may idea ako. Pwede bang yung .exe file? Ay, no.
2: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
9: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
10: talagyan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
9: Is na yan.
11: MNL 48
10: with a
11: swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
10: Glak-glak.
11: Sakada po na maglak.
10: Okay na.
9: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
12: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
13: Ito ang aking sikreto.
12: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
14: We are here.
15: Get ready on the night.
14: Oh my God, me. First me, chat. Pag-mention yung studio sa Sierra. Monoblock memes. Monoblock. Oh.
15: Get into the weekly talks with Blue for the wide range of topics to make you smile. Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile platforms and on YouTube via at Blue Wave 5.
16: Kontakta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang.

lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: Ortigas. And naka-handle ako na mostly ano talaga, tax, corporate law matters. That matters yung tawag niya sa kanya pag nasa loob ng firm. Kasi it's not all the time na may case. Baka pwedeng may aayusin ka lang. Pero yung the reason why pinili ko yung firm na pinili ko is meron kasi siyang focus on environmental law. So, naka-pick up din ako ng ibang environmental law matters. Yun yung mga pinaka-enjoy ko. Nag-take ako ng pro bono cases from time to time. Pero mas beyond my family, mas pinick up ko lang siya nung nominee na ako. Nung basically, hindi na ako associate ng firm na yun. So, I could dedicate more time to it.
1: Ito na, mapunta na tayo dun sa part na ikaw ay naging nominee ng Kabataan Party List. Ano yung naging proseso dun sa pagpili ng mga magiging nominado ninyo for the upcoming elections ngayon 2020?
0: Yan. So, ito ay actually required for all party lists, no? Even for parties. Dapat up to the certain period of time, no? September yung deadline sa batas, no? For the coming 2025 elections, September 2024, by which kailangan mag-select ng bagong executive committee and yung nominee ng party list. So, sunod doon ay nagdaos yung Kabataan Party List National Council Meeting muna. Dito, nakapag-report yung mga regions kung kamusta yung activities nila sa kanilang localities, ano yung mga campaign gawa nila, paano nila ni-resolve yung issues, etc., etc. And after that, ay masok sa planning kung paano na natin bibit-bitin ang Kabataan Party List for the years to come, for the 20th Congress. Doon din ginawa ang 10-point youth agenda na ating bit-bit ngayon as the National Legislative Priority Agenda of Kabataan Party List. And doon din sinelect yung nominees. So, yung selection process, no, it's pretty straightforward. Nagkaroon ng nomination period prior to the National Convention proper, I think, a month before sinimulan yung proseso, tapos pwede silang mag-submit na, ng mga nominations. Ako, na-nominate ako ng mga several chapters, no, given nakaikot na ako executive vice president of Kabataan Party List prior to that, nakilala siguro ako ng mga chapters ng mga region. So, mga ilang naka-nominate sa akin ay ilang chapters from NCR, like Pasay, like Marikina, and regional chapters, etc. So, yun yung process na in-undertake for all 10 nominees. Sila ay in-interview, vinet, pinag-usapan ng National Congress composes of all chapters of the Kabataan Party List. Kami, hindi may preview lang, nasa labas kami kasi sila yung nagde-decide doon. Pero yun, medyo mahabang time usapan nila until they came out with the final list, no, of 10. Which is, you know, rare. Ngayon lang yung COMELEC nag-ask ng 10 nominees. So kami, syempre, may field na leaders, marami kami magaling na kabataan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Before, ang hinihingi lang usually hanggang 5, you declare a bit more, kami na 7, the prior elections, pero 10. All 10 of us, regions of different backgrounds, different advocacies, na wala na kayang i-lead ang Kabataan Party List, i-lead ang youth movement, patung sa pag-unlad na gusto natin ng
1: agenda. Ano ba yung mga kasalukuyan pa kinakaharap na issue? Especially yeah, yung meron na naman nagbabago. Kabataan Party List.
0: Ayan. Forgive me to medyo mapahaba ito. Ayan, the 10-point youth agenda and yung pinag-agreehan ng student council, student publications, SK, yung dapat bibitbitin na issue ng kabataan at ano ang resolusyon dito. So, unang-una yung libre, dekalidad at abot kamay na edukasyon. Ito ay dapat ay makamit natin. Lang edukasyon, karapatan yan. Hindi dapat nakadepende kung gano'ng kayaman ang isang pamilya para makuha ito. Ito, as a matter of right, ay all youth should be able to receive, no? And be utilized as a way para makapag-holistically develop ang isa na tao collectively, no, kasama ang komunidad, at makita niya yung place niya, kumbaga, sa pag-unlad ng bansa. So, syempre, napakadaming instances ng pagmamahal ng edukasyon. Ang tuition, hinahanapan na i-collect yan kahit papaano sa universities and colleges. Along other school fees, umaabot 4

0: 1,000, even though before hindi naman ganun yung state ng collection ng other school fees. And sa private universities, every year, nagtataas ng tuition, 2, 3, 4 to 6%, even, no? And yung sa edukasyon ay mababa pa rin. 3% lang siya ng ating GDP equivalent, no? When the international standard is 6%. So, layo, kalahati lang, di ba? So, yun yung dapat ma-improve sa state ng education natin. Increase of budget, hindi taas ng tuition, hindi pagsingil ng other school fees. And syempre, yung budget na to ay mailaan para sa kung ano yung kailangan ng education sector. Classroom deficit, yung deficit of the number of schools in localities, pagtatayo ng bagong SCCs, yung pag-program mismo ng curriculum para naayon to sa state na development na dapat nasa sa atin at hindi yung pinataw ng ibang bansa or ng international standards, yun yung susundin natin. So, yun yung una. Jump ako to number 7. Number 7 kasi yung agenda item ay justisya at panagutan. Justice and accountability. Kasi, ano ba ang pinaka-biggest news, no? Gab, this March?
1: Ang pinakamalaking bata ay naaresto ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte para harapin ang reklamong crimes against humanity halos sa war on drugs nung siya ay naupo bilang Pangulo.
0: Diba? So, para sa atin, partial victory pa lang yan. Dahil yung arrest ay in effect because basically yung investigation na nagsimula na ng 2018 because may mga biktima na nag-complain ng 2017 even though dangerous yun sa kanilang buhay, naging matapang sila ginawa ito. But hindi ito napigilan ng pag-aalis ni Duterte IC nung nag-effect ng 2019, no? And ngayon, sinisingil na siya na kanyang sinamayang Pilipinas. But Marcos has promised not to cooperate with ICC. Yun yung problema. Because ngayon, yung ebidensya na dapat nang sumili sa ICC, present, no? So, magiging sariling gaod yan ng mga prosecutors, yung investigation team ng ICC, etc. Hindi makakatugubyado natin because Marco is afraid that the same can apply to him given na yun of human rights violations is mounting in blood. So, kaya kailangan kumilos pa rin ng taong bayan, kumilos ang kabataan na ito na wala ng Marcos, wala ng Duterte, na dadahasin ang mamayang Pilipino because of the war on terror, war on drugs, war on dissent, na minamanufacture niya so that he continues position of power to, na sinesecure niya. So, ang mga dapat mapanagot. Ang lahat ng dapat mapanagot, papanagotin. Yan. And ang gagawin natin doon, no? Hindi lang sa pag-ensure that the ICC proceedings continue against Rodrigo, pero the impeachment trial ni Sara Duterte ay mag-proceed forthwith. Oh, forthwith, ang sabi ng rules of procedure sa Senate, although now, yeah, nothing is happening. But nonetheless, dapat ang kabataan na una, no, sa pwesto ng paniningil pananagutan. So yun yung 7. But yung nip ko na yung number 2, nakabubuhay na sahod at trabaho para sa lahat kasi ang minimum wage ay hindi sufficient para pabuhayin ang average family of 5 ng mga Pilipino. So dapat it's actually 1,200. Dapat din regularize ang mga ating employees, hindi sila, wala tayong policy of contractualization na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasusolusyonan. And syempre, nirecognize yung karapatan na mag-unionize ng ating mga manggagawa, diba? Number 3, pambansang ating policy ay nirecognize, pinaglaban at hindi dapat nakaangkla yung interests natin sa interests ng imperialist countries like the United States, like China. And hindi dapat tayo nadadrag sa gusto inter-imperialist war na i-wage sa Philippine Sea. Sa Guerrilla dyan, sa pag-stop ng United States ng weapons in exercise of what our military base, yung military bases nila sa Philippines, no, that which they don't call that, they call it Balikatan areas, no, kung saan pwede nilang gawin yung mga shared exercises, joint exercises. Na from previously before 2024, apat lang yun, naging past year. Sobrang dami. And yung China, no, patuloy na pagbomba against our Filipino fishhook, threatening Filipino fishermen and even destroying our natural resources in the West Philippine Sea. So, pareho yun, tumigil. Ipainil natin yung demilitarization at ang kapayapaan. Okay. So, hindi ko na papahabain sa iba. But check yung Kabataan Fortalece page for others. Pero yung number 4, genuine agrarian reform and national industrialization. Trigger warning, no? May mga magsasaka na nagpakamatay sa Nueva Ecija. Close sila, no? The past because of hunger, because of bababa ng presyo ng palay na nakabubuhay yung presyo. Dapat matigil na yun.

0: dapat yung industries natin na kakayong mga kabataan, hindi pulsadong pumubang bansa para maghanap ng trabaho. Dapat dito, kasama ng families, kasama ng kanilang friends and support system. Number five, physical and mental health. Dapat may pondo sa pagbibigay ng isang pangkasugan sa mamayang Pilipino, hindi gaya ngayon. And pagtuon specifically sa mental health courses na in dire need ang kabataan na undergo mental health crisis. Number six, basic social services, no? Dapat accessible at dapat hindi mahal and libre yung mga iba't ibang serbisyong panlipunan gaya ng tubig, kuryente, deportasyon, pahay, etc. Number seven, yun yung justisya pananagutan. Number eight, no, just and lasting peace, or rather, peace and end of tyranny, na tayo gusto nating magmula na muli ang peace talks, magkaroon ng tigil ng our conflict, and syempre, manaig ang kapayapaan dahil ina-adds na ang roots, no, ng kahirapan. And number nine, climate action, pagtigil ng destructive mining practices, destructive quarrying, yung flood control projects, dapat butbutin at gawing totoo, no, yung pag-clear out lang ng kanal, no, at syempre, maging true sa commitments ng Paris Agreement na i-phase out fossil fuel use, no. And of course, lastly, number 10, pagsugpo sa discrimination batay sa kasarian by finally yung SOGIE. SOGIE bill ay ma-legislate na into law. Protections are provided against victims of sexual abuse, of which many dyan ay kabataan, kababaihan. Mabigyan sila ng support system necessary para ipagpatuloy yung paghilom despite yung abuso na face nila, etc. Dami pa yan. Pwede pa rin pag-usapan na different.
1: Siguro background na lang din before tayo matapos. So ito nga ba ang Kabataan Party List?
0: Ano ang Kabataan Party List? Ang Kabataan Party List has stayed in Congress for 18 years. It is the only sole and genuine youth representation in Congress, made up of youth. Ang mga katawan niya na nasa Kongreso ay miyembro talaga ng kabataan, at ang sinusunod niyang batas, polisiya, ay para sa kabataan. And therefore, yung pinakapaunang kampanya na sinusulong sa loob ng preso ay ang karapatan sa edukasyon. Sinusulong din ito sa labas. Meron tayo yung chapter Philippines, not only waging this campaign, no, the national campaign in their localities, pero sila ay hands-on din sa mga kampanya. Yung kabataan nila ay hindi pabayaan at hindi isang tabi. So we work with, and yung chapter composed of members of student councils, publications, scale, concerned youth, community organizers, etc. na kung anumang issue sa lokal ay kinakampang i-resolve, at kinokonnectin na tayo up sa mas malalaking national campaigns of Kabataan Party List. So ito ang Kabataan Party List ay hindi training ground of leaders, no, pero composed ito ng youth leaders na mapangahas, na matapang, na nauuna sa line of fire. Even ang threat sa kanila, no, ay what, suspension, even expulsion, or even yung ibang red tagging na hinahanap for standing up sa karapatan natin and the free exercise of this. Para ipagpanawagan ano yung mali, ano yung dapat improve sa system natin, at ano ang alternatibong pinapresent. Kasi at the end of the day, ang gusto nating mangyari, itakwil ang bulok na politika ngayon at itayo natin ang alternatibong politika ng pag-asa at pakikibaka. At mangyayari kung kabataan, kasama ang iba't ibang sektor, magkaisa. No? At yun ang ine-endeavor ng Kabataan Party List. Nilalapit yung ibang sektor sa kabataan. Yung kabataan ay pinapakita sa kanila kung ano ang kalawakan ng laban, at ina-encourage, no, na sumali tayong lahat.
1: And with that, thank you, Bernie, for your time na makasama kita for this episode of Kwentuhang Random. And hopefully, masundan pa ito ng meron pa tayong iba pang mapagkwentuhan. Maraming salamat, Bernie, for your time.
0: Maraming salamat, Gab. Ulitin.
1: At dito bukas ang episode ng Kwentuhan. Pwede mong balikan ng libre ang previous episodes ng Kwentuhang Random the Podcast na available sa Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Play FM, Podcast, Radio Public, Spotify, Asino FM. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.
2: Two hosts, double the chaos. Upang mag-trip sa inyong gabi.
3: MSA, because MSA enables

0: nila.
1: My prediction can be wrong, but yeah. Ito may idea ko. Ito bang yung .ai file? Ay, no.
2: The Geo and Blue Show, Saturday, 10 PM.
3: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, magkasama nyo na ang inyong katol ng bayan 5 araw. Isang linggo, tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
4: yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Pugis na yan.
5: ML 48 with noon, setting ay napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
4: Oo.
3: Gagla ka.
5: Sa kada po,
3: of the Legends 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon, mapapakinggan sa mga streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: kay Paolo Barcelon.
1: Geometric Atomo!
2: Geometric Atomo!
0: Official Party Club!
3: Magkaibigan na itong dalawang panig.
4: Mga kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
5: Lang na kung may plug, ito lang masasabi ko.
6: Ito ang aking secret.
5: O kung di nyo pagets yan, bala kayo dyan.
0: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

Pumunta sa ltg.net/confessions via text o dapat yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Katutok na sa ito ang Confessions. Kabiyernes 7 PM sa Smile Radio, sa channel, sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: here. Get ready for the chaotic night.
1: Oh my god, there's me. There's me, chat! Pag nandiyan yung storm. Ang monoblock memes, monoblock.
2: Oh, monoblock.
0: Into the weekly talks with Blue for the wide range of topics to make you smile.
1: Wait, this is ABS-CBN TV Plus?
0: Blue Talk Thursdays at 10 PM on Smile platforms and on YouTube via at BlueWave5.
3: Kung lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
4: Ito nga ang sikreto.
3: Oh, kung di nyo pag-gets yan, bahala kayo dyan.
5: Bumukas na muna ang tambayan ng Tambay La. Running this December sa Smile.
6: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa Linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
7: pero yan. Pagdating kay Gosyo, hindi? Is na yan.
8: MNL 48
7: with that.
8: With 39. Napaka-lovely rin ng mga alay.
7: Oo.
6: Glag-glag ka.
8: Sa kada po, hinag-glag.
6: Talk of the Let's See 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa parang oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng iRadio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: Two hosts, double the chaos.
9: Kaya tuwing Sabado,
0: magsasama ang dalawang Smile Jacks
9: upang manggulo at
0: ang trip sa iyong gabi.
8: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao? Yung hindi magbabuntay sa mga anak nila.
10: But this is gonna be wrong, but yeah. Hindi, may idea ako. Pwede bang yung .exe file? Ay, no.
0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.

0: two hosts, Double the Chaos.
1: Kaya tuwing Sabado,
0: magsama ang dalawang smile jacks
1: upang manggulo
0: at mantrip, you know, sa inyong gabi.
2: MSA because MA enabled the fucking NSFW option.
3: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
2: Yung hindi bantay sa mga anak nila.
4: My predictions can be wrong, but yeah. Ito may idea ko. Pwede bang yung .exe file? Ay, no.
0: The Gio and the Show, Saturday, 10 PM.
5: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na kayo. Dahil dyan, makasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
6: talagyan. Pero pagdating kay Boss Yogi,
5: is na yan.
7: MNL 48
8: with napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
7: Oh,
5: plak-plaka.
7: Sa kada po na
8: mag-lag.
5: Okay na. Oh my God! Of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: lang, nag-echo.
1: Nagluto.
0: Nag-echo, teka nga.
2: Nanapakasan sa doon.
0: Okay, bigyan mo.
2: Magsalita si ano? Si Pre-Apple.
3: Okay, so magandang the best yung lahat mga kaibigan. This is me, DJ Mansanas Kamatis.
4: Ay, sorry, nag-echo.
3: So, ayun, actually, I'm currently on the TOC side right now. So, I think naririnig lang tayo ngayon.
2: RJ, umuwi ka na!
3: Naririnig ko sa dalawang ano. Actually, naririnig ka dalawang monitor. Okay lang, guys. So, okay, 7:04 in the evening, Philippine Standard Time. And kayo nakatutok sa Smile Channel and Smile Radio, mga kaibigan. Ngayon is July 18, 2026. Ayun. So, ano yan? Ano yan, GA? Longganisa or Mansanas?
5: Apoy!
3: Yes!
5: Ay, ikaw, Mansanas!
3: Ayun.
5: Kain Mansanas.
3: Actually, hindi pa ako nakabili ng Mansanas. Nakalimutan kong bumili ng Mansanas. Uy, ba't quadro? Na... nag-e-echo.
5: Ay, putang ina.
3: Nag-e-echo ba?
6: Hindi na, pwede na.
3: Wait lang, ano? Ay, wala naman, nakamute naman yung radio. Nakamute naman yung radio side, so aux na. So, time check, it is now 7:06. So, alam nyo ba guys na, ano, sa mga nagtatanong kung bakit ako'y, ano, lumisan muna sa, ano, sa tambayong kwadro, it is because, to lessen my work as a TOC. Ano yan? Ano, Jerger? Uy! So ayun, nag-leave muna ako sa TQ for the good, no? Kasi alam nyo, napaka-busy na talaga ng ano, ng grade 10, syempre. So ayun. As of now, ang mga hindi pa na-present ko is yung ESP, which is my life blueprint. And syempre, yung AP namin, which is yung, what should I call this? Yung volcano eruption, tsaka landslide. Pangalawang slide na hindi pa na-present namin kasi nga, ano, may pangyayari nga, no? So, pangatlo is yung mathematics. So tapos na natin ma-present 'yan nung ano pa nung last. Pero actually dalawa na lang yung hindi ko na present, no? Dalawa na lang. Yung AP and ASP. Pero sana guys, sa Monday is maka-present na po tayo para makilala po natin si Kuya Pau. Si Kuya
6: Pau Barcelona.
3: Yes. Si Kuya Pau.
7: Let's go.
3: Yes, si Kuya Pau Barcelona. So, ayun. Nagre-ready na ako through the ano. Nagre-ready na ako sa ano, sa presentation ko today. So, ayun.
5: Pre.
3: Mhm.
2: Oy, sino yung nag-lower
3: third? Paano gagamitin yung ano? Ay, hindi. Si Gio kasi yun. Gio.
2: Si Kabahat.
3: Paano gagamitin yung SPX?
2: Hindi, madali lang yun actually.
3: Paano gamitin yung SPX nga ni?
6: Tutorial niya.
2: Saan yan? Sa news radio ba yun or Smile? Or
6: Smile.
2: Pa ano nga?
3: 1, 2, 3, Smile! Ay.
6: Connect ka lang sa ano ni RJ sa Parsecs.
2: Ah, wala ko pa.
3: Nandito na ako sa Parsec ni ano ni RJ. Tignan niyo yung camera ko, guys.
1: Parsec. Okay, kita niyo to, kita niyo to. Okay, so kita niyo to XPX ng Smile.
3: Ah, ganun lang pala siya gagawin. Ano siya? Paano siya gagamitin?
7: Assets library.
3: So, nakikita nyo sa aking ano ngayon, is ako yung nangangasiwa ngayon sa TOC. Wait lang, ilipat ko muna sa ano ha, sa camera ko. Pwede ko ba yan? Ilipat ko lang sa camera ko ha. Tignan nyo guys, ako po yung nangangasiwa ngayon sa ano. Ako yung nangangasiwa ngayon sa ano, sa Smile Channel and Smile Radio. Kung nakikita nyo kanina, bakit hindi ako nagsasalita? Because, nangangasiwa pa ako, tatlong computer. Triple casting pala. So, ganun mga pare. So, ano yun? Ay, what test? Na.
1: Di nagre-reflect, galing. See, si RJ na lang maayos niyan. Shush lang kayo, guys. Guys, gusto niyo ng free, gusto niyo na ng libreng feed ng Cool FM. Ayun oh.
2: Ito ba? Ba't ayaw na tayo sa Cool FM?
8: Oh, magbaman sana.
3: Uy, nagro-roblox pala si ano ngayon? Nagro-roblox pa si Astril ngayon?
2: Ay, wala, nakalabas. Pero, ano?
1: Huwag niyo itong pindutin, guys. Suggestion ko sa lahat ng TOC, huwag niyo itong pindutin yung transition. Kasi kung pindutin yung transition, ito yung nangyayari.
2: Oh,
3: News Radio!
1: Ano tayo bumalik? Ay, ito na. Fade. Ayan.
3: Ayan. Ako, ano na ako? Ay. Wait lang. Discord. Ayan. So, mga kaibigan, 7-Eleven, libreng ano po from Melody Mart.
2: 100% discount na po. Kasi
3: 7-Eleven ngayon.
2: Ngayon kayo doon. 11-12, wala na po yung...
1: 9-8!
2: Ano.
3: Wala na po. Wala na pong ano ha. Wala na pong libre pag ano ha.
2: Pag 7-12 na.
3: Yes, wala na. Libreng ano.
9: Paano yung kwadro na to?
8: Ano kasi yung atmosphere?
3: Iba kasi yung ano, atmosphere ng SS at saka ano, TQ, parang ano lang din, parang kwadro lang din yung ano.
1: Uy!
3: Si Cool FM.
2: Kita pa natin.
3: Yes!
2: Nakita pa ngayon siya, yes, no?
9: Yes! Not tayo!
3: Shout yes! Nag-feed po tayo ngayon ng Cool FM! Cool TV!
1: Andun ba si Karen? Nagpakita na ba si Karen?
3: Ay,
1: mali.
3: Ay! Sana nandito siya, no? Sana nandito si Karen Aistrop.
1: Hoy! Nakita ko kanina legit vibe. Sabi ka mong man.
3: Sure. Yes! We're back! So, balik tayo sa ano, guys. Sa starting up. Balik tayo sa starting up, guys.
1: Sa delay. Wait lang, sa delay lang. Yeah, we're back on the air na.
9: At magbabalik
3: back na.
1: Wait lang, gago. Wait lang. Connect your encoder to go live. The fuck do you mean? It's already live. Okay, ako na, naka-live na din. Okay, naka-live na. Okay na. Nice.
3: Balik tayo, ha?
2: Naka-live na. Yehey.
9: Kailan tayo magkakaroon ng stable PC?
1: Hindi naman sa stable. We need another TOC, bro. God damn, bro.

0: The views, opinions, and thoughts expressed by the host and the guest of this following program does not reflect the official views and positions of Smile Studios, Smile Network Incorporated, and its stockholders.
1: Live na live mula sa Smile Center. Isang taon ng naghahatid ng tawanan, kwentuhan at saya. Sa ngalan ng Smile Studios, ito ang Salita ng Mansanas.
2: Ang hihina ng music.
3: Yeah, na.
4: So, tayo'y nasa part 2, guys. Nagpa-part 2 tayo kasi naputol. Naputol yung stream natin. So, okay. Magandang gabi sa inyong lahat. 7:21. Uy, but... na.
3: Yo, ako na kaya taga-control para hindi ka mahirapan. Din eh.
4: Ikaw na J4. Thank you so much, J4.
2: Bagago, ba't naka-open yung NTMGGM? Tanggalin yan. Tuloy na. Prank ko lang yan.
4: So, ayun, 7:21. So, ulitin natin. Mga kaibigan, try po yung live sa Smile Channel and Smile Radio, mga kaibigan. Ngayon, 7:21 in the Philippine Standard Time. And ngayon is July 18, 2026. Ayun, so ulitin na din. Mga kaibigan, andito po sina John Aniceto. Smile, oh. Tsaka si Lodzo Puas, Cabal Dogs, and syempre, si Gio Kamatis at si Blue Astrel, J4, Terebi, Quizmark, at si Anima. Ayan.
3: Tsaka
4: yung music bot natin, syempre. So... Pero gagi, dahil sa play ng news radio, nag-crash yung PC ni RJ. Na...
5: Di pa ko naniligo, so ito ba
4: ito?
2: Holy shit!
4: By the way, mga kaibigan, simula po sa July 31, mga kaibigan, tayo po'y live as Smile Channel and Smile Radio na po. Wala na pong SF Radio, wala na pong SFR TV. Ayan. So, simula na po yan sa July 31, mga men. Ayan, July 31. We're live right now at SFR TV and SF Radio. Ayan. So, ako ngayon eh, ako'y nagko-control today sa dalawang band ng Smile Network Incorporated. Ayun, si J4 yung magko-control sa Smile Channel habang ako naman dito sa radio.
6: Ay, J4, salamat. Switch mo sa Roblox.
4: Ay, ano pa rin ng J4 Marcos?
3: Sige, wait lang.
4: Ipapakita natin ang video ng Tambayang Quadro Plus. Ayan.
6: Tambayang Quadro!
4: Oh my God!
2: Yes!
4: Suntukan sa inyo ba yan?
6: Ito, Apple. I-ano ko pa lang sa iyo itong proposal na ito. So, July 31st, unang araw ng Tambayang Quadro dito sa Smile Center, may special suntukan event. Parang sa Melody Mart.
2: Alam ko na! Ano, by the way? Alam ko na!
4: Sino?
2: Abang kami ni Lodzo!
4: Sino nag-text? Si Gio ba yan?
6: Yes, si ano?

0: assignment.
1: Ayun.
2: Ay, may isang tukad session pala sa ano, sa tambahing kwadro.
3: Ay, Apple!
2: Ay, yes. Guys.
3: Apple!
1: Ah.
3: Abangan! Abangan! Maglalaban kami ni Lodzo 1v1 sa DQ!
0: Oy, nahabot
1: na! Kailan kaya?
0: Ano kaya, Lodzo?
1: Kailan kaya yung ano, suntukan ni Lodzo tsaka ako?
3: Sabi mo na,
0: ha? Dito ako. 31st.
3: Suntukan namin.
1: Na...
0: Ah...
4: By the way, kung ano, Mavs, kung re-reading mo man ako, pwede natin sa Pumulis ka sa TCX. Mavs, pwede lang mo sa mga puwan na yun, matitiba yan. Hindi ka nagigiba dyan.
0: Mama, matitiba yun na ano yan, monoblock yan, Mavs.
4: Oo, maraming
1: wala na mga susunod na program, no? What if, ano, extend tayo ng unti para maka 1 hour naman tayo.
5: Hindi, bawi lang lang, bawi na lang yan, don't worry.
1: Ah, bawi na lang.
5: Bawi nyo na lang yan.
1: Sige. Pero hanggang ano lang, hanggang 8 lang.
5: Hindi pwede. I-continue as is, 8 PM lang talaga. Ah, tama, 8 PM nga, puta.
1: PM? Tama nga ako, 8 PM.
0: 8.30 ang ano.
5: 8 lagi. Tuloy lang. 8 lang.
1: Ayun. Sige.
5: Continue as per schedule kasi may part 1 and part 2 naman yun. Pwede naman i-combine niya into 1 episode.
0: Ah, okay.
1: I-ano na lang, gawin mo na lang sigurong ano, gawin mo na sigurong part 1 yung ano. Delete lang natin yung isa. Kasi naka-ano tayo eh, naka-OBB tayo sa part 2.
5: Again, so, part
1: 2. Oo. So, ayun.
5: Hindi talaga.
1: Ha?
5: Pansip ka nga po.
1: Okay, so, kakain na na ako ngayon eh.
3: Kakain man sa
1: kain. Kakain na ako ngayon. Kain na na ako.
3: Kain na
0: yung pamamansanas
5: eh. Ang dahil dyan sa pamamansanas. Mga kaibigan, magbabalik po ang... Paano ba mag-transition? Ikaw nga, RJ. Ikaw nga, J4. Magbabalik po ang salita ng...
0: Galita na, Jerger!
5: Boy, huwag yan. Sige, memo. May memo yan. May memo yan.
0: Da!
5: Sorry! Dating yung next video sana eh. Kaya ako na lang kayo.
6: May nagre-register clicks ko!
5: Ha?
0: Yek!
6: May nagre-register clicks ko!
1: Ah, kaya nga natagalan ako dyan eh. Kasi din nare-register yung clicks ko.
0: Alag na talaga ng ano.
6: Buti na lang eh.
1: Buti sana kung ano, buti sana kung nasa on ano ako, nasa on site ako.
5: Ay wala pala tayo.
6: Ah, ito SNM pa. Wait lang, walang bring back prank SNM?
1: Hindi, sa playoff kasi yun.
5: Ay,
1: dito.
0: Ay, Mark, anong ginagawa mo dito, Mark?
1: Dito. Dito.
0: Check, switch.
1: Oh, dito
0: switch.
1: For TVC. Click mo yung for TVC, tas ano. Ayan.
6: Sige.
1: Okay, mga kaibigan. Magbabalik po ang salita ng magsanas. Kakain mo namin.
5: Hindi, ako na bahala. Ako na lang bahala.
7: Salita ng
5: saging. Ay, lago. Hindi naka-transition.
0: Alokohan!
8: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Dapat lang! Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel, salita ng Manzanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. kaya tutok na sa ito.

0: ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laro Tayo Gaming.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang ang masabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung hindi nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan na Tambay Lang. Returning this December sa Smile.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Na dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
0: Is na yan.
2: MNL 48
3: Pida.
2: With
0: Yun,
2: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Plak-plak.
2: Sagada po. Namot lang.
0: Okay. Sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon, mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Network.
4: Welcome to another episode of Meet the Reason in the Sessions Season 2, Season 3, Season 4, Season 5! New Sessions airs Mondays and Thursdays on Smile Channel, Smile Radio, and our official
5: channel, the Fellow Gamer Podcast.

0: a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: This is the party! This station is currently under attack!
2: Tawag kang manghahamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
3: Geometric Adobo!
1: Geometric Adobo!
4: Michelle's Party Club!
5: Na-miss nyo na ba ako?
6: Na-miss ko na rin kayo.
5: Dahil dyan, makakasama nyo na ang iyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
7: yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
5: Is na yan.
8: MNL 48
9: with that.
8: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
7: Oo.
5: Plak-plak.
8: Sagada po.
5: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio. Mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
10: Welcome to another episode of Midori's Midnight Sessions Season 2! Season 3! Season 4! Season 5!
11: Midori's Midnight Sessions Season 5 airs Mondays and Thursdays 11 p.m. here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
12: Kalokohan!
13: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabay wala siya din ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at salita ng Manzanas YouTube channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
14: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
15: Ito ang aking sikreto.
14: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
16: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Namiss nyo na ba ako?
2: Namiss ko na rin kayo.
1: Dahil dyan, makakasama na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
3: pinagandang. Pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
4: MNL 48
5: with that.
6: With Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Glaglaka.
6: Sa kada na mo glaglaka.
7: Okay na.
8: Sige, ulit.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Anong ginagawa nyo during the commercials? At ano kayo? Hoy, Lutzot ka! Nagbabayo dyan! Nakakaroon nyo!
1: Oh, na!
2: Ay, dito, babayo! Babayo rin ako! Joke lang!
0: Ha? Anyways, Boss Manzanas! Ano na?
3: Nag-TTOC si Boss Manzanas!
4: So, ayun, napagandang pe! Kayo po'y nakatuto sa Smile Channel and Smile Radio. Ayun, nagbabalik po ang salita ng Manzanas, no? Nagbabalik na. So, anong ginagawa mo, Lodzo, kanina during the commercial?
0: Or
4: hindi na yung sip niya?
2: That's move! Hoy!
4: Hey!
2: Babayo! Sana ako! Babayo! Gusto ko bumayo!
3: Ayun o! Yung ginawa ko sa MSA Gatos, ginawa ko
0: ayun nga pala! Napansin ko pala! Ay! Yung ano yung Discord screen share naka-freeze! Naka-deven daw ako eh, naka-on mic ako.
2: Na.
5: Kapit! Kaya
3: nga nga nga nga nga nga nga
5: nga nga nga nga nga
4: nga nga nga nga nga nga nga
3: nga nga
5: nga nga
4: yo yo yo
2: imagine endorser, imagine na gano'ng smile.
1: Nagana, nakita nyo na yung mga mukha nyo. Naka-minimize kasi siya.
3: Ang P-waifu.
4: Ayun.
2: Saan ako?
4: Check ko lang ha, check ko lang. Yun. Yo! Ang ganda na pagka-ano, ganda na pagka-transition ko dito ha. Ang ganda ng pagka-transition ko sa TV and radio kanina sa commercial. Sheesh! I mean sa ano, pag ano, radio tsaka papuntang TV. Sheesh! Angas! Nagandahan ko yung ano pagpasok ng TV. So, ayun! It's now 7:40, so ano na lang, I think mga 20 minutes. 20 to 10 minutes na lang bago tayo magtapos. So, hanggang 8 naman tayo. So, yes. So, ang pag-uusapan natin today is regarding sa high school life ko, no? During grade 10. So, okay. So, mga pard, pansin ninyo kung bakit hindi ako masyadong online na here sa, ano, sa Smile Channel or sa Smile Radio because I'm focusing on homeworks kasi actually every weekdays talaga no, mamimigay talaga yan ng homework si ano si ma'am tsaka si sir.
3: Same tayo.
4: Mamimigay talaga yan. Mamibigay talaga yan. Every weekdays, mamibigay pa yan. Presentation, homework, oh my god.
5: Walang class days na hindi mabibigay ang teachers namin sa
4: inyo. Ooh, like legit. Alam mo, kaya nga hindi na ako masyadong online dito because medyo binaba na ako ng mga ano. So, ayun. Kaya nga nag-leave muna ako sa TQ.
3: Lambayang kwadro.
4: So, ayun. Pero actually, sporadic lang naman to. So, I'm currently online pa din sa ano, Smile. No? I'm currently online pa din. Pero sometimes hindi. Kasi tinatambak ako naman, no? Pero as of now, since Saturday naman today, no? Saturday naman, Sabado naman ngayon. So, I'm currently available all day. Unless kung tinatambak ako ng mga assignments or homeworks or presentations. So, ayan. I'm currently available. Kaya nga nakapasok. Naka-TOC ako today because I'm currently available all day, all Saturday, tsaka by Sunday, hindi mo na ako magiging available by afternoon until the night, no?
2: Wait, Priapol!
4: Oh, ano yun?
2: Mo na yan. Ano, may time ka pa rin ba makapagano join sa mga meetings? Pag may meetings ba? Kasi every sa every
4: pero
2: sa
4: actually, ba? Kung Sunday. Kung matumong, pero kung maano naman, pero kung ma-timing naman sa Sabado tsaka sa Linggo, I can join. Pero sometimes hindi kasi paminsan-minsan talaga may ano eh. May ganap ang school, may ano ba yun, may ganap na ano, group member, ganun. Oh, kaya let's understand guys, let's understand.
3: Siyempre. Alam ba, basta ko lang assignment, naka-online si Apple
0: Tomato!
3: Yes! Apple Tomato! Kinakabahan ako.
4: Pero alam nyo ba guys yung science ko talaga ano medyo lagi akong ano lagi akong perfect
2: ay na
4: yung science ko talaga
3: oy pre Apple same grade ba tayo kasi yung inaaral ko ngayon sa science grade 10 din ako
4: balancing ah grade 10 ka ngayon J4
3: Oh.
4: Ay, sure, wey.
3: Doon pa.
4: Pero actually, okay. Yung ano namin, yung science namin today is regarding sa chemistry.
2: Chemistry. Pre-Apple?
4: Ano, yung ano namin, yung current ano namin ngayon, yung current topic namin ngayon sa science, it is, wait lang, ano nga yun? I think, ano yun?
3: Balancing ka?
4: Oh, balancing, yes.
2: Pre-Apple?
4: Part din yan ng Britain, yes. Balancing, naming, teka, balancing, naming, chemical equations by word, no?
3: Oo nga.
4: Parang ganun ba? Simple, yung currency namin ngayon is balancing equations. Like, isasama mo yung, ano tawag dito, yung coefficient niya. So, isasama mo yung coefficient niya to make a new substance.
3: Oo, simple kaya yun. Basta
4: number. Ganun talaga, pre. Ganun talaga yung ano, yung science namin.
3: Kulang ka lang ng number sa ano.
0: Pare.
4: Kinuhula mo.
0: Ba't may t-shirt ka na ng smile? Lods.
3: Wow!
4: Uy, J4. Ay, wow. J4. Kinuhula mo yung number?
3: Hindi naman hinuhula. Hindi sa left side.
4: Ah, coefficient nga yun. Ano, yung science kasi namin, yung science kasi namin is, yung coefficient is nasa left ng chemical symbol. Then, yung subscript, hindi dapat i-remove yun kasi if walang subscript yun, it will be,
3: yeah.
4: Not gonna make a new substance. Yan daw sabi ng teacher namin.
3: Hindi naman
4: hindi daw makalik ng substance yan.
2: Wait, ano ba yung
0: May 3D periodic table.
4: Guys, tip ko lang sa inyo guys, kung meron po kayong periodic table, much better. Pero if alam nyo na yung loob ng periodic table, then go. Take it away. Ayun. Okay. Kasi actually, periodic table talaga kalaban mo sa naming chemical equations at balancing chemical equations. Periodic table talaga kalaban mo dyan.
3: Periodic table, right?
0: Ang ganda ng periodic table na 3D, oh. Pwede mo
3: Ay, God.
2: Magkaibigan itong dalawang panel. Ay, mali.
4: Uy, dito na si RJ. Magandang gabi, RJ.
0: Pare, nasan niya
4: NAM? RJ, I'm currently operating Smile Channel and Smile Radio. Kanina sa SNM. Nag-lag yung PC mo.
3: Ano ba, RJ?
4: Oo, nag-lag yung OBS mo, pre. Kaya nag-part 2 kami.
2: Ano, crash yung OBS?
4: Oo.
2: Sige lang.
4: Pero, RJ. actually, yung ano talaga yung GeForce facility. Ano, may ano din, may technical difficulties din ng unti, no? Unti that, lang naman.
6: Unti lang yung, no? You're really doing good for Apple, bro. Yeah, it's just a part ko na ano, na nakalimutan ko turuan paano din. Nakalimutan ko turuan.
4: Pero actually, ano, yung sa, no, Force facility, medyo slight lang nung technical ko doon. Yung ano ko lang, yung technical difficulties ko lang doon is yung, I think, yung pag, ano, paglusot ng Discord feed, like, for example, title card to Discord feed. Kasi nag-post kasi yun.
3: Parang old intro ata gamit.
6: Hindi natin yung problema dyan. Bagyo ng A2 minsan eh. Diba, pag press mo ng cut, hindi siya magka-cut, no? Ganun.
4: Oh, I

0: mo lang yan nalagi ng top bin.
1: Oh, uy.
2: Na-play yung ano, na-play yung ano, yung putok na ano. Sa ano pa yon, sa part 1 pa yon, pero sa part 2 hindi na kinuha talaga. Oh.
0: Yeah. Actually, bro, thank you very much.
2: Pero alam mo RJ, kung ano yung maganda sa ano sa episode natin ngayon. Yung pagka TOC ko sa paglusot ng ano from radio to TV feed na timing ko.
0: So, ang tawag dyan, pre Apple, ano yan? Yung radio tsaka TV, magkaibigan yung dalawang panig. Ay, mali.
3: Lagi.
1: Nako po. Objection. Actually,
2: pero, sana nga maka-learn pa ako ng ano, maka-learn pa ako paano mag-multitask ng dalawang ano bands.
3: So, RJ, paano nga neto? Tignan mo ang plutonium na ano na 3D animation. Pa-share screen, near the share screen.
2: Wait. Oh, so, yeah. Ayun mga pre, no? Pero buti nakalusot naman ako ng ano, nakalusot naman ako sa TV feed ng ano, ng maganda, no? Walang ano, walang technical difficulties. Pero nag yung ano talaga yung pinaka technical difficulties talaga natin dito sa ano is nag-pause yung stream dahil nag-crash yung OBS.
0: OBS na, ay.
3: Ito naman na ang
1: disco no ano. Dapat play mo ata yung ano, lumang intro dito kasi ano na-review ko yung footage, yun pala ano, old intro na play kasi ano may nadagdag ako sa intro, ano may mga dito may cuff na details dito. At saka wait lang, pag nag-scroll dito, nawawala yung taskbar sa intro. Kasi may taskbar din ako eh, yung ano, yung LARP na taskbar.
2: Yung sa JForce, ano ba yun? JForce facility?
1: Oo, kasi wait lang ah. Papakita ko yung intro, bagong intro dito. Nasaan ko lang
2: ito, ito pala yung ano ko ngayon guys, ito pala yung camera ko today guys. So, currently, broadcasting two of the networks of Smile Network Incorporated. So ito yung gamit ko, a keyboard tsaka ano tawag dito, mouse. Then ito yung monitor ko for Smile Channel. Ayan. Smile Channel. And ito naman, ito yung radio. Ito yung channel, Smile Channel. Ayan. So may electric fan pa nga ako dyan, oh. Para hindi mainit. Hindi mainit yung ano, yung katawan ko. Pero actually, it is a very good ano placement. Kaso lang, ang kalat ko lang dito.
1: Ay, grabing
2: set. Tingnan nyo guys, ang kalat ko talaga dito. Digit ang kalat ko.
1: Ano yan?
4: At least, buhay pa rin yung
1: laptop yan. Kumuha, matuwagagan ng bomba.
2: By the way guys, kayo muna i-substitute ha, kasi kakain mo nami.
3: Sige lang, sige lang.
1: Sige.
2: Huwag muna kayo mag-commercial, kasi wala.
3: Pero ang ganda lang yung
0: ano.
3: By the way, may naka-receive, nakaka-receive po ako na ng Pumaldo daw ng 10,000 daw.
2: Uy, naku-post, naku-yayad.
3: Sino ka man? Congratulations.
2: Do,
1: kain pag la. J4FX boy na J4FX si ano? Si April.
3: Sabihing ano, magmamalita na naman tayo, tayo.
1: Asti, Peter Cayetano, anong ginagawa mo, Asti? Peter Cayetano.
5: Wala, nag-FB lang ako, nag-Facebook.
2: Ano ba yun? Tignan mo yung chat. Asli. Tsaka patapos na rin yung ano. Tapos na yung show natin.
5: Anong 10K ayuta ni Asipira? Ha?
1: Asli, magnan ako ka ng pera. Ginat mo para sa stress.
6: Maleta ba yan? Maleta.
5: Na. May sarili akong kikita, pero hindi sa illegal na pamamaraan, okay?
1: Kaya pa naman yung personal file, ah.
2: Yes.
5: Ako ay isang mabuting public servant. Hindi ko kayo makukura. Bakit mamakot?
1: Hindi nawawala sa isip ko yung anong ginawa natin sa commercials. Imagine pag nag-ere yung... commercial. Gagawin ko to. What you're seeing right here is a list of the something like.
5: Anong volume yan, J4?
1: Chapter 7. Volume 7.
5: Ah, volume 7.
3: Wait.
5: Grabe. So, you know, ayan na.
1: Babalik ko pa rin po, ano, sa Monday.
5: Ang oras sa buong kapuluan, so, ano limang minuto bago mag-alas 8.
2: Ano na lang ako, guys? 8 p.m. na lang ako kakain. Kasi, magkocontrol pa ako sa ano.
5: Sige. Tapusin mo muna yung programa mo rito bago kumain. Bago tsumibog.
2: Yes. Para wala nang ano. Wala nang sikasuhin si ano na.
3: Sige,
2: si
3: ako
2: RJ.
3: Na sa, ano, ako na sa radio.
2: Si RJ na yung magngangasiwa dito. Ha? Si, ikaw sa radio? Ako lang LTG.
3: Ha? Ikaw
2: ako lang, kaya ko naman.
3: Okay din.
2: So,
1: oh my gosh.
2: So ngayon, guys, it is now 7:56 ng gabi, Philippine Standard Time. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Hotdog ni Betlog, MSE Gata, and Ayan, Chaos Cola. Siyempre, ang dami nating mga ano dito. Dami nating sponsors. Siyempre. Unang-una talaga yung hotdog
7: na yan, pangit lasa.
2: Because, alam nyo kung bakit unang sponsor natin ang hotdog ni Betlogs. Because, ew, yuck. Ang pangit ng lasa. Ayan.
3: Ang hotdog na yan.
2: Kailan kaya natin ilalunch yung ano, yung GA Longganisa ng Shine Products and GA Products Corporation?
8: Eh, okay, walang ganun yung JEPC, Shine Products.
2: Yan ako, ilalunch ko na yung GA Longganisa with the two partners.
9: Ay, JE, sige, pag di ka nag-lunch, pangit yung GA Longganisa.
2: Pre, kung hindi ka mag-ibag partner sa Shine Products, maano ka talaga, masasabihan ka talaga ng hotdog ni Betlogs.
3: Tik na hotdog na yan, pangit lasa.
2: Ganon pre, baka mapagsabihan ka pa ng hotdog ni Betlogs dyan. Tara, yan na natin, ilalagin na natin ng GA Longganisa!
5: GA Longganisa!
1: Mabibira sa mga palengke!
7: Hotdog na yan, pangit lasa!
2: Yes! GA Longganisa!
1: Asti, ano ba yung ano? GA Longganisa, mabibira sa mga...
2: ano?
7: Hotdog na yan, pangit lasa!
2: Your A Supermarket, Shine Product Store, at sa ibang mga stores na malapit.
1: So, palengke rin, pre. Palengke rin.
5: Paul, 7:59 na, baka mag-overtime ka.
2: Ay, oo. Yan na po nagtatapos ang Salita ng Mansanas ngayong Sabado, July... July
5: 18. Wala yung ano?
2: July 18. July 18, 2026. Ako si DJ Mansanas Kamatis. Sa ngalan po ng Smile Studios, DJ Mansanas Kamatis, maraming salamat at magandang gabi, Pilipinas.
7: Ayan, pangitlasa.
8: Mas uminom!
5: Ay, bet.
8: Ay, Jake, tagdag si Pio.

0: two hosts. Double the chaos.
1: Kaya tuwing Sabado,
0: magsasang dalawang smile jacks
1: upang manggulo
0: at mantrip sa inyong gabi.
2: You know, Blue Wave is not MSA because MSA enabled the fitness of the world option.
3: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
2: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
4: My prediction can be wrong, but yeah.
5: Ito
4: may idea ako. Ito bang yung .exe? Ay, no.
0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
6: This is the party. This station is currently under attack.
7: Huwag kang manghahamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
8: Geometric Adobo!
6: Geometric Adobo!
7: Michelle's Party Club!
9: Welcome to another episode of Midori's Midnight Sessions, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5! Midori's Midnight Sessions Season 5 airs Mondays and Thursdays at 7 p.m. here on our channel, Spa Radio, and our official YouTube channel.
10: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo nang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong toong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming.
11: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
12: Ito ang aking sikreto.
11: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
13: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambay Returning this December sa Smile.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tiger.
1: This is a party! This station is...

0: Wala man lang akong may plug, lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
1: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile. This is the party. The station is currently under attack.

0: two hosts, double the chaos.
1: Kaya tuwing Sabado, magsasama ang dalawang Smile Jacks
2: upang manggulo
1: at mantrip, you know, sa inyong gabi.
3: Because MSA enabled the fucking NSF to hold the option with.
4: Alam mo yung nakaka-affecto sa tao?
3: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
5: My predictions can be wrong. But yeah.
6: Wait,
5: may idea ako. Pwede lang yung .exe file. Ay, no.
0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.

0: your greatest love songs away from 2 to 4:30 every Saturday afternoon. Only here on Dreamcar Soulmate Sonata.
1: Join Dreamcar and your favorite love songs from 2 to 4:30. Only here at Dreamcar Soulmate Sonata.
2: Tayo nagbabalik po sa The GN Brew Show. Yes po, to clarify pala, sorry. 2 to 4:30 pala itong programa. Ibigan.
3: The music is giving me feels. Nga pala, breaking news, breaking news. Breaking news po tayo.
2: Ayun, breaking news po tayo, okay?
3: Nika just uploaded up TikTok, that's all. Ito,
2: Wala, sinabi mo eh, breaking news na ka. O, eto, breaking news daw! Breaking news daw! Lagyan nyo na ng XPX yan! Yan nyo na ng ano, o diba? Putik, anak ng putik! Yung comedy blue! Boos! Wala, huwag mo i-delete! Gago! Gago, sayang yun! Wala, live on the air tayo, patay
3: wala,
2: tayo.
3: Wala.
2: Kung kita nyo ang live stream po kanina, nakita nyo may TikTok si Mika Limbo. Yan po ang breaking news alert. Maraming salamat sa pagkakas sa news radio sa para sa iba mga balita. Ako naman po si Jumet Tomito. Nagbabay po ang The True and Blue Show, mga kaibigan. Transition!
3: Oh my God. Fish, do not do that. Do not do that.
2: Paano ba naman kasi?
3: Skip.
2: Roman, may movies pa tayo mamaya.
4: Wala, diretso sign off.
2: Hindi, wag tayong mag-sign off. Ano lang tayo, mag-carry tayo ng brain rot 11 to 12.
4: Yeah. May ano tayo, may repeat tayo ng Windows Midnight Sessions.
2: Brain rot.
4: Anong brain rot?
3: Teka.
4: Automation?
3: Hoy, may playlist. Teka, nagda-download. May mga files na ba kayo for chat? Mga music files na ba kayo dito?
4: Meron. Wait lang. Sige, gusto niyo music automation ha? Teka lang. Pa-set up.
2: Bring note nga ni.
3: Okay, live time ngayon po. Ang time, should we do over? Try. Live tita mes.
2: Saglit lang to kasi patapos. Hindi, patapos din tayo. Okay. Saglit lang. Maps! We love you, Maps!
3: Ay, mali! Hello, Maps!
5: Mono block! Basta tahimik lang ako, basta. Balikan natin nung Thursday, tawag dito.
3: Wait, did I hear us?
5: Na-shoutout ang
2: mga pinag-protestas. Pakisabihan si Mems na aalis na po kami,
5: natatapos
2: po
5: namin. Yes, kailang kailan kami. So, eto nga, balikan natin yung video ng...
2: Balik tayo sa GNB show ulit.
3: Sige.
2: Ito ah. Ito ah. At yan po, nagtatapos ang The Geo and Blue Show. Kita-kita po tayo sa susunod na Sabado po sa launch week po natin. Ako po si Geo.
3: Let's go! And ako po si Blue. See you,
2: boss! At of course, next week na po tayo. Masasaya mo kasa po tayo sa Cool FM. 99.5 FM na 89.5 din sa JLR. Maraming salamat! Bye-bye!
3: Maraming, bye-bye!
2: I love you, Aya!
3: Love you, Beauty Mika!

0: Tarakain tayo.
1: Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Hmm, ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs!
2: Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Hmm, sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
3: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores, at mga tindahan na malapit sa inyo.
4: Thirsty ka? Huwag mo inumin ang unfiltered water na dinala mo.
5: Ayon sa research, 5 out of 10 Pinoy nananarasan ng pagkasakit dahil sa water na hindi pa pinafilter. That's why I recommend or spend mineral water. Gawa ito sa sariwang tubig mula sa bundok. Distilled, fresh, approved by Filipinos.
4: Ah, fresh. Masarap ito.
5: Hindi lang pang hiking, pati rin para sa sports chosen by sport enthusiasts.
6: Sarap. I'm Jubilin Johnson-Smith. I recommend O-Spend Mineral Water.
5: O-Spend Mineral Water in every thirst. Bumili na sa mga inyong suki tindahan. From O-Spend

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
1: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok? Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
0: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orilar po, I recommend Mira Drinking Water.
1: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: ang init! Need ko na ng palamig!
1: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola!
0: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
0: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
0: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles!
0: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
3: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
4: Available in Sari Sari stores nationwide.

0: Kapag bago pumasok sa school o naglalaro, uminom ka ng WooHoo Milk na may protein, fat, calcium at mga vitamins para masigasig at matatag ang inyong araw.
1: WooHoo!
0: WooHoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.